Oh, Nino Taki. Taki ke nga rikona poa. I bebere tame ke manu Kikapu radio station. Iho mos keke, thank you. Saka apetaki saka 0.3 FM. I nina, thank you pere kakame ki na kotoa ka noi ka 0.5 FM. Ba ka puri chuchua, puri zi me noi hike. Nita Taki nga rikona poa. Nino Taki.